Dito kita ni nga YFM. Amay nais. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.

kulibao nga nilabantar ngangaw. Kasangay laban pa mo, tangi ako, narebdu ko. Maruan nga lae samadi ako at malubnar. Ayaw dah padaw. Tarbo baku pira ukir kenagir tanpa bekabra puang tukang dagang Sarawak sarang laba minyak ngopu gae laban aku natau namit langit rapit remang takin sit.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya, ulat-lat. Woo!